0: mihar mitanga wa atayna musa sultana de sinu anna iruga edi sinu sangal ka faale nuwe ege aslo sifata uga inge sa musa
1: musa
0: ha wara faseh kama ki ga da kor vindi hene sinu inge wa atayna musa sultanan mubina
1: wa atayna musa sultanan mubina
0: zahda kiya badadi wa rafa'na fawqahum at-tura bimithaqihim

0: mihar mitanga wa atayna musa sultana de sinu anna iruga edi sinu sangal ka faale nuwe ege aslo sifata uga inge sa musa
1: musa
0: ha wara fasih kama ki ga da kor wen di hen mi sinu inge

0: mihar mitanga wa atayna musa sultana de sinu anna iruga edi sinu sangal ka faale nuwe ege aslo sifata uga inge sa musa
1: musa
0: ha wara fasih kama ki ga da korwin dihen mi sinu inge